Nari utudhiru igwanjerisi yetu siya midhako na vuba wa okorua atuye tuata mudhaki mwega muno vuba mbitika siya wafkon kudhira igoro musiru wa rabati korea vururiru wa Morocco. Ngorukipa

0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa tha mũgwanja nginyagia tha kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu
1: nĩ rakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtuonia mathinda mama ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime mandĩko maturirikanagia atĩ rĩrĩ mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere waringi